0: Sangana Tsotsi.
1: Anginalo nkosi.
0: Ulala. Uvuka. Ubuza. Inkosi yakho ubani? Yindangana njengama wena, Mbuzi Mawu. Uyenzani? Chayizo Tsotsi.